0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau ang maco, sini maco, layang maco.
3: Atuk salah pakar.
0: Iya.
3: Betul.